Ito'y itaroan na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.